Napatun mo dah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kitay sa manalan mo, ati man siya to na mo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida uli nga gautay kanda mana nga gay kitay. Siti agi, anang ka password ka muntang amat, baka numo tingki, ari pangada, tau ka, 123456. Labanya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!